0: ki wel minuti ka kati chochote de kiara marama pa wi e bon wen karti kom chawa a beach gai jemi loke antika karki bot pako george a chel madit ai chakone mer mada o ka ka mo men ne ho cher ka ka mo ne loke ho so ti gai jemi loke ka ne no loke no gwe nyem re tak mine chel matika kati de jin minian matini and because a chel manyen ma mo nyem ta tual la dit pako george muzike ne bukane ma paul benetier angeni ka chaw nen wa bine ane wa ker benetier bor wana kany wa ko beri ker mi karti tikariyo wa gaduk chen chut wonen lox me pou ket mano bino kere ki ki diko matine
1: manju me in kiti chi ipira bol ya bu went on ya beach big farmer duan mapeki
2: Umego la mego Maktich
3: Maktich ya jal
2: Mania yup me in kiti chi
3: Maktich ya jal la rima
2: Tijwe beya Wegi naul weri
4: Here we go
3: Yeah
2: Ting barija Waitia beach Ipiar boru ya buwen Tonna beach Speak farmer Duan mapigir
0: Dugo cheni ye kanyi ya yombe ni En kit mikari Dichu kachawane Mungiyo jima pol manutika kati tini atin law invade wa tio ho ne no lomele e ching baraja wonen lomme chama wa pero kadon bene lomme fu to tole kadon bene chater wonen gen manu kwa ho lomme kwa hole ki kabir ma megwa en pero ter tin bene atiki le foin pa le fu abedon ti interview po ne tin gen bene anati en ye lomme yer le men mon ma ini bi kwa ho ne e ganga kenyu iri ke chere kit madan gi kwa ho ke le jo mo keno ti kwa ho digi mo kene ti ga kwa ho win mo kene ti ga kwa le machalu diang so tini wanu binen ngo manuti ya kanywa ka jol la dite o mot in chichot nyeti Richard cha jowa kin mekar duchum we ami en ko mot in kiti ko matin la dite fo edonya
5: ya fo de tole mera patil ki fu ma pat pat ma malo ma genti wa ko ja gidon bere in ma pol kar wiñu yob man kido bi wa ay pe le fu batana wa ni dana wa ngiti le fu kono for fu materi kono la diere ko tiya gwa ko gwano kono pego kono diel diay no long yenti la fu nyak loin Richard sa joba a telefon pa le fu ndax ben ag di la chen macdon agri thon kita kara dujo bo do jo ma be ki don ben wati ready mi ngako ki le fu ne matine ite a der man manyan gen matine bi neno yene wa mero neno lokom to tole le magi gwa ko pajo to tole lok ni yero le ma gwa ga pajo tele pol kare danu cher ga wido le chu mane mero gwa ko nya ci o kel cher ire chente ma be era no ya gikne no danu timo je ma pol ma pat pat ma no mo ken ma be yo mo ken pe tim ni ga kare ci wata woni mero nan ma tut tine kito in ma chala fu ngo ma ra mo timo ne wak no je ma bin ma be chala in ma chala fu me dire chok
0: da foi jala afoi toal mine kermatiker eno an mo miyo bene car donc ti chotu wa nene wa tini selection ma make wa keep me hile ma wanon kwa ko paje wa tini ni
5: ya tabiat ma caro dal ma go wino yo me tia dak man ma caro ngit wa bere car mina no kila in ma tala fu it wero ni anker ne le ba megin ma tia gwa ko nene tia ki garo wino gwa ko ben yot so a bere kam nena jema kena pegi tego menin machala fu mere kari inen ci waka inen ma no ni jema ni peti ka tema ben ya penan ma be kom le ci no mere reporting pene ber tiene garo a mani par ber tie i kom le a tiene no tie kana gena pia ta kero ni waje kere yana ye yero le mani ine yero ni agwa pa jo kono tie kai mero guapo diel mero guapo ramo mero guapo diang opego ti jema pol ma mer ine nan ge kar kar bene gache nen in da fu ma mero da ma be o mer nen ine karo chuni ka ngeo ngo ma mete tai ble ya ngo ma ine bi yero pe gena ngo wer no dire ma wane o kile ma go ma be ifu ma mege bene o nero down ti ati o mistake ma pol me ya gi kana dan ko nge way ah pinga cha ko genen ero ka no ngo no di jemo ken ma yin pe ti ma be ti ka yin bi yero le o me ini ye le gi ti en lok ma pat pat ki na ne winya waje kere yero le ne ene po le o ti ka yero mi agwa ga pa jo don ti jemo ken ma ini nan gi kom le ma yin be gwa ne mi ro gwa ko man ma gwa mi riyo mi ro gwa ko ma mi chak ka kelo gwenye gine ma mer gwa gwa mo na bolo tayne kaya may meron wako manini. So man dujo beri meri pa in machala fu. Mane in meri yero and le nyu winye one mea guawa pajo. Donka wano nero jema kena pegi tego ma in machala fu meri kariwi. Yero le kono mana beru yero le kit mano kaya nano meri beri kere mano upore mano be mea guawa pajo. Donka inero moto tiki jema pol ma wano yero apine matine benim na telefu meringe ena mi ache na ni winya waine bengo tie kai meto yero nyo tien lo ngo ma mi i dia yer lene hone bene le wa gwa pa de tien lo ma pat pat ma kane wi na na waine wa gwa pa chak ma kane gwa na mer gwa pa rio ki tien lo ma pat pat ma ni in ma telefu na gwa re i tie ge mer ma gwa ko na ki do mi ario ena ye o mera in ma telefu nen jemel en ma mi kwa na gine ka che tie kum le mano yene tie ga metu wilo nene ena ye o mere nge ni ma yin put be pe wilo le kitano nan kere ne pe ra tak kwaine kwaine health assessment mano ine nano je ma pat pat kum le ena ma ine mere wilo ne mete ne pa yo mi a chel ena ye mere nan wang le ne wai ma nana ping ma be pe ne wang le ma koma yor nana wai ne bere ma ta no nana met kdo mi a rio no nano ping mano tingo matio maleng ma be nano kama bo bene kidong bene ma patone pirak no wai mo berga chue bene cham ken ken nano wang le ma yin chara wi ntiga chue ne wak je mo ma ta ta de teng wai so mer bek ne yila yila ma trail be tie wai so wai mer bit maleng bit ma nano ping kama bo ki teng wai ne bo bit ma twak no berga chue man gina chit ma chela fu mir nen kido nga mo ken be ma wana no en gi kom le era ye del kom le na ki wa wona o me na del kom ki ye ne ye ti mo pele ma be ma ne no kom met ma no nyoro ne le ne ngo ma no be pe ga cha wa cha ma be kom be na ki wa ni mira le be ma no kom ti ma leng gino mo ma ne da kon da kon ta ro kuro gi fu ne kom ni gwa be bu ni gwa kom lo ngo lo ngo ni gwa kom onyo mano mi rapo be tie so mano le waine komengo na kome ti mayot kidong tiana tian le ne mi rone ne manyo ngome tiana mi be mano ti mano ti ogule ma be pele mano gen ti ma cho kidong ma mon mi be mano tian gi ti ati ma be kidong tiana manyo ngome no po mi be mano da re wa re ti a wi a wi an gwa gomo gomo style mano nyo ngome ka dia ci ko doctor mo peina da pian da winga da
4: transport
5: da we poor transport so mi ben mango mo wara ti ma petien da panga yo nyo gwa gworo bi wala kera mo kenyo so man di mena mer ina nan ka che ti ka yer le mi a wi la kidong je mo kena bena pia ta kena ye wana na bena gena kiloni behavior en pale ne ona le ni mo no kitan nan kera nyo ti me kera ti me kera mo nyoro ne mako ma yot bene le mo kan tiro on futa begin when make and down me ta kenyo ya gido me ari o bene kay kay boy ma ko man do cha te le mere tol cha me ka ru me ra be ra ga cha ye so mer in ne an bie be le an ka le ma no tie no mo in be por ka na ka le ma wi be ta in be du na na di le na ba ka we te pa in ta mar ke la ye la ye ma ta so mer in be ti kam na no je me an wen gido be ro gina glo ne mero beto alert bana bere active maka ini o inaro le timo jam wen kai we kai kire pi inaro respond yo yo jam bana jam yo yo jamene wen no hin mere nen so magi itere me ari ane bana wati ane lokum yo lokum le kerno beru kere ki dong jam kena pere bere tak ma in ma telefu mere nge ena ye lokman me lokman me kabir moro mo wa pero ngeyo ne kan wan hotel ile ma pat pat o mero bet ke kar man me ngeyo ne ne le wati ke kwa ile ma pat pat pe chere google nge chime ti chere wa ina mero type le ne ne ne bene ta kan ni ne google nge type le ma kan ma pat ne tap mo go bi wi lo ke lo na le lan se ke ri uganda bodo kan ya no ga ber ne ber wate ki le ne on type le me ye ti ke ne so mere ngeyo ma tur ne type le ma mero wi le ma mi agwa ga ne mal type le ni mal te ma cross te ma me mo ne te ma mi a chore ne ki de ma de ke le ke so so ma de ke ne kwa ne ka ma ti ga ga ne ki ye me ke ne bo do ka ma we de ne ro ma ke ma pa pa ne ti type jam ngo melene ne do jam ne marwata gi madri boto kany get jam ken ma pat pat en jam ya no mer ine nan gi o me yo in ma telefo che nan in I gale nyo pe bere kar man meti ma jam ne dujo ya gi gana da bi kok pe ne kire bere le ma be ma gi wani ram kilo chak gore wakati jere kana ario ne al kinero but ke kire boto kanye tab ma jam ne mi wunyati ya kwan gini pege e bi beri lot pende no mo chama da be pat kira ko ke bi da pat so we got him adapting ke environment mati ye ne kono ching mata ko ma chui mata ko no ngi ne lo be lo ke yela yela kira ma pat re one bene o mera bene ini nen lok man me alle tero gina chi na pia tak pende le ke yen bi kira me agwa ka pa jaba pe wa le ma me gino beto ke be re mere e wa ine ke ke terlum e ter tuilum ku yo chama ci bi bien dorete art ngere na reason manati e bene ka jenen ini kilo I kwanye leba megi ten art chere tweyo dira da duko art gi pere ngere chama kan le be ram ruanyo no ko ma ram bien gonya chama kan no bene pe chu me wana wajene ka ini chere be ga yer leba megi ki chu ka chaine nyo cher ka wilo le kere bete ini na na jema kan ma wana be ga wajene ne umere ini ngere ne art le umere be duya ti ma yin bi kele le yan kai wi lo ki chu si be de kan mi kele ne ye ki dong be ne kam yin bi kwa ye le ne be be mi be ti nyu jam ma me gi ki type jam ngo ma me te lo mi pi be ne ngi le yin pe ram gwa ko ngo le ba bi ya mara le ba jam ji man be ga mo ken ngo ma pi ki te ga ti ti ti me yin ba cha la fu me re ye le ki ta mi na ne ni jam ma wa ti wa ji ne ne yin lo bo ki dong me ang man na ye jam ken pe be ne ta ken ye lo man be magayan pa le ne no ne le ne man magane ma ti di ba yin ti ga ye an gwa ko ne pa jo ne pe chet ka ye le man do te ki o ma dong u pour fu ma ga da ngwa an do beach ma do re bi do o lo ke re ma ke re yin de ke le pa jo ba dong ge no ma ti ma di de de dong pe ti e jo wa je ne o mer yin ne an ma ga man mo wa in h en pa le ne ne lene mo te mara di an tiek mo no waine mira in gare mera wile le gi bot yo kare an dia gwa kole ma mera chan ne bore o mera ka bi charo bore no ko ram kon ka mera ma na pen gwa ka yin mera gwa kole an an ma chala fu la wore a mera chan ne bore pen in mera gwa kone di ma da ko nya da ko ni bene so mera char a chat le na ti do o ma ga di bene an gi na dan be ngo dan be kuya dan mo kan gi be ta ga me le yo nyan be kire kire ta be ra ma an be du ya chen mo kan na nga ma do charo o mere nge ne le chara wa idiang che ne an football ma ratil ki nuchu ma nyano football ra ra ma chatu ne ta ga ne ndo o ma ra chil ki nuchu chara nyim no inde ra ma chat ne bon ngaro kane pe ne no dong olo olo dong no wa ro chak u jing ma be do cha o pe ra kane ko ne ra ma ko pe ra kane ki dong be ne ka ni ne ne wi le ma no te ma chil en ki nuchu ki ta ne te benefit da te jema kene ma in matara fu ramo no ne ke yema be ke por ke diema kene ma da ti ti ne en a ye le ka yini ke lo chan e bi chago bene ni e bi training ma be e bu I bi ngi o bu ngi o kiri ben ma be da ma no wego no ti kere dio ma ga beru yot ka je nen go ko chara lo mi poro go ga ti ga do ne go ga ti ga ti ni ni ni go ga ti ga te na ga chu ka chara ne era man ma ini wile man le man ma ando man ge waya tangal e bi luo ka ni no da o ka ranga ma le cha ba ni cha na cha ma ni no me ti en ki ni nga na ki wiye be mo go da pa ran wa ta ki de ngo twan so me o pole wa na wa ye ne le ka o ma ga chel ki nu chu ta lu dia ngi no no ni ra mo cha to na ni in ma cha fu ra mo cha ka ne no ma ga chel nu chu ra mo wile ne ki chu ta me le pa yo ji cha wa en je mo ke ne ki ke nyo kidong bene ma patte on bene in ma tiala fu mel in nge ne yu nge na no jamen bi wi wana tiya waji ne dujo tik ga mo ma tiya tiya ma in ma tiala fu mel bene in nan en aye le ma megi ma in ke lo lok man me jamu kan ma tialo ka onyo onyo ka bi yobo ka ka don argetie ma nyete ka wano ka wala gi mol tiya yo mel betie mero way standard me argue me leo no mero be no be pe ano bukonyo lak me geng o tuo bukonyo lak me nyaba tuo bukonyo bi jema pol e ot dhe ma megwet. So ene te jemo kena pe gitek atika tika ma nyin machale fu mire nge ka che nen ine tie ka chere loko me chuk ka wilo wilo le ma mege. So manti ken gamo kena ma wata wana mire onen gima chigo chigo chike nge wa bidu kwa wana nere yunge yendung wilo ne nga ma nyin machale fu pire tekla mire ine tim wak no le do bajo kin jemo kena ma iwinyo wakwana gima chigo chigo ene ne.
0: Akare. Foi ma tek tutol minu kit ma in ma miro ne ani ipero kanungule ma igwa pa ju tim wenyo miro ka charne tiji ma pol ma pat pat ma koni beno bine ani kit ma en waji kwede wa kwa nungu yume chiku chiku kawa dugu chen ka kany
1: Nikit me yubu jemi, latin biachara, matia terra merien, mana yikarani. Chone kumbedi iyu menu tu jemi kidiru mapapat. Iyu Uganda One Festival Regional Activations. Wehimet kigu mecheru kanyu tu jemi ni wai Kampala. Ni aki nyu tu ruk. We, tuku mapapat. Cinema kima kuchal, jama yuba kiching, teru, kiluru jama pura. Limo pinki nyu tu tekwaru. Kinyu tu diru manyen, inyonyo pamunu. Anyuali me Uganda weng, bibinu karachil, umiri biri kingi. Chono chake, inindwe pira dekmedwe mangwen. Wai inindwe pira dekmedwe Dwe ma bichel mwa galibari o kipiera ryo wia bichel. Lim www.ugandaonefestival.com Onyo binati office pa wok manyen. Mati nonge ichugulu university. Iplod na mapiera bicha nguen kipiera bicha bich. La ro peche division. Kunwa pima pima ki St. Peter's Church la ro. Lukele yubmana ye URSB, NSSF, World Creative Arts Foundation, OWC, UPRS, UTB, Uganda Wildlife Authority, ki Minister of Gender, Labor and Social Development. Uganda One Festival. We are one.
6: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka ma logbooket ye nyi, ki itika meru loan piyo yor yot, pede ba wii tutwal, Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento gimiyo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente andro gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited. Tiki jaye maramo pia rio. Itowns madiro we Uganda kany.
7: Pelu akmatie gulu. Kupeki manager wa inama jimjera bira bira ngwen. Abora ngwen. Abu ngwen jero. Angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
6: Fin Credit Uganda Limited. Jomalibuko tijgio bedo Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
8: Are you a creator, entrepreneur, or brand ready to shine? This is your moment. Register now as an exhibitor for the Uganda One Festival Regional Activations and stand a chance to showcase at the grand finale in Kampala. From fashion, music, performing arts, film and photography, visual arts and craft, culinary and agro-processing, tourism and cultural heritage, innovation, technology, and creative enterprise. Uganda's best is coming together, and you should be part of it. Registration runs from 30th April to 30th June 2026. Visit www.ugandaonefestival.com to register today. Proudly supported by the URSB, NSSF, WOC, Uganda Wildlife Authority, OWC, UPRS, UTB, and Ministry of Gender, Labour and Social Development.

0: jogero chao tuo del kom mapat pat ikum mutiano kiludiro machalo onyo kom nangap kimukene mapurata mawi jogero kichavun jogero itinu ngeboch matiano kimadon tok nungi duha weng menuboman jogero ene dong lagam kao dare pero me tuo del kom
1: La Wala Palorem.
2: La Wala Palorem.
1: La Wala Palorem.
3: La Wala Palorem.

0: Yara boru ya bungwen tonna be ote gamete dero imi ungich ki kupulwa.
1: Kengo ma ana miro ni umira bet one come at your parliamentary group. Pia na ana nano ni jimi neo no keri war ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong uwe ako cha mo kende anywa bena ki nywa arwa ba bu ma no dong.
0: Radio ma megi duan ma piki.
2: Bili erene minister of internal affairs ye uyuhu. Nga ma wangwe luoru. It was a restrict chene me yini chwaru but jomu kër ma ci waxul bot family ni goxu ñoo mi koñu gi mi yaa goxu ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ni romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxu sa gi dik gi ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ti chaalu ci that will be regulated.
0: Yera boru wi abu ngwen tonna bitch speak farmer
3: ki kum lok wa contract ma ke ma ke chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gun nong pasen me contract chuk e apeke me ni ki so mi de jim muke ni ni a mak ber pit pil waka a wiwi ki waini administration kone ngaye e koti administration no ngaye ni nga tu doro ote ku karwa wako wiye be pome de ba le biyo kwan fum gamento no ni wiyo rwate me tela tit ngaye
0: weho bedi piera boru ya bungwen tonna bitch speak farmer Bon ma pig. Ah, wa ai kama boo.